0: gbogbo eyin te gbo wa losan mo ki orile mo kalejo mo kokun mo ko gbeyin eyin lomode lomode eyin lagbalagba
1: jekajo
0: gbogbo eyin agbalagba te wa nle ewo moju ba gbogbo omode moju ba agbalagba moju ba okun moju ba obin to ibi kibi te ba ti wa leni emi ni ti yin to touch info yegbe mo tun de pelu eto mi gidigba lori eto yi afrojuju to de se ti gbo yin lati le se ero amidi ipinle edo edo broadcasting service mo tin kan si yin iwo to ngba ilu edo koja aso fun wi pe ewo safe journey eyin te si wa lenu se bai oya die die eyin te wa nu moto oya e mo mi ri die die ni oni moju pa si waju aye mo si ba so seda orun mo ni oni bo mo de ba de le aye amọ wo rere aye bo ba so ku won so mu si won lenu won apetu si won lokan lai jati temi baba nbe ni kekere la aye rogba aye o mo ti pele baba dagba moju pa koda moju pa seda gbogbo yin te ngbo wa bayi teti teti te fin gbo wa oni di oju te fin riran oni fo e se na forward ever backward never Nigeria is our nation